0: Ndasera shiki pono kura wara tu ton kura bu wara ya kura ka indu to yi hun sina sama bado wanti akunda kura nori mo ay bako derege bako ra wara ya e ton wangun kura nori mo bango wara shiko chiba shiku gabu soko to ba gore gore no bako wara ya derege e mahiba kura ki mahune soko to ay ya du Nen yiroko yadu
1: mia mia
0: eto ma sibugaba godwe
1: mia ni
0: sibago korowara
1: kaduga
0: to yentu dedera na tama koba yeso mini koba isora sakure behensa kiroko anwa derege usira kwa bura tora nyiringura bungari wo berisho nyiringura bungari ya ara deme gam bara wama antem tia swa deme tia yasumi gam ara tri kwa deme nyirim sweso nyirin yiba kwa tombu de yirim menese kome kawaya ba so asan wandura me gaba ko mu we ba hene suku yenin gura so ado sa ko ngari ko ye ma cha sabe num biragia me to barada ba ka uno so mu ba de ba si u gabu ba ben gure no ye wa ba ben sa ye wa ba ben ba ki ye wa iba po ba bu sabe no sure neni iba po gaji ba su dan to ke mini ka de ke ko ba su tra di ba su dari dari to de ke ka wero
1: oh
0: Gusa de ipuro mwera.
1: Amia amia.
0: Una kura gruba ayuba.
1: Mia.
0: Tian dirike.
1: Mia gasha.
0: Gusa de sham dobe pure pure. Gusa de seku dakar bra ya wa ma akar dambini. Gusa de antura yino ade ba won zaba be bo ando ma so him
1: me kira. Amia amia amia.
0: Sa sera. To nyini ngura bu ba wa bira sho dirike. Won bira gya mona gison toru ma ya sha.
1: To. Yani ngura bi barabaka te tawa be sen wo birawo ba do ma yen shuna hala won e sare tombu gare kan mi sha shin ha gare mini ya gare ken won chayim ba yo mi
0: ta
1: shina ya le ti buko tombu shu be tole
0: sena
1: wi ba ka mami to buko wi shina so
0: ta
1: be sen sha wala be ba mante shina mini a bandu ka yi so
0: ta
1: sem sawala no ge sa dangu ge sa kwa yi sho sa gar ko si
0: ta
1: be hen se a una a wi ku ma ki bu ne be sen aro ni ma so e yer ngura bi bu nwa
0: ta
1: e mi ye sa bu ye ka she san ku mo mi a ku na ye daru mu te gwa she daru
0: ta
1: ma ganu yer ngura bi a te we be ba mu mi to gele nu wo mi kakwa man gandia da yinsu
0: jam mena ban gandia da derete yirubu mboko be kene wara ade amu
1: mboko kene na yambiru ka gugo ko she ofa
0: ehe
1: ka gugo ko she wa
0: ye yeko
1: eh yoko pi u sha foro go bundi ngala mino gira mboko sha sha mboko ku ma nu shuri ta ka mo gira kene
0: to to derege o
1: nam
0: bere bara komaru de membo hero ko den yarin gura bi yel bara moton kro ba wa so bere bara man yin dam she ka te ba te ba dam do ke
1: ah mi sha she hege mu ma ton kro ton afa e ton kro ba be mi sho sho bara won ye ba ka won ton kro ba
0: ta
1: e be nga ba wa mi won kro bara iko
0: ta
1: ton ba du ya ba pa ya ka di ma ba e won no de me hu bere wari
0: ta
1: yem biro be nga ba wa danu sho mie bara mi yanin chera yakwa mie buko yakwa dani bam la sa yen na ka tobra ma dani nu woru bembire shukwa
0: oh to de gamam mie bara ko ni pa de ma dani gam pa ton krobu na bu yen me bu kura bu swena pa kere nu dabi to bukura bara yewa demi gam e amera be e mi bara mo ga gbebo bira gami so yiro bra mi dandoke makere no ayin ngurande ama be hesay ngai girwa mini be hengire ase ya dankwa
1: ya wa mi bukuro ba kwa yin gere yen ne dina na tama bukuro ba yin be sem shawara daka ile na ka giama bukuro ba yin nyirmu
0: aha
1: yen biru ne wo bira mo ga gbe utunafa ne wo bira mi sham as go nana funen paru nana tin agura nana orun guru mi ya tori ipro ya te e ba wura na ka yaku pinga ma wura ni nam pa ma besu
0: eh ma kwa tora
1: e bem gabu ginteru nem nshawara ko me shugu be ba on releba mi
0: o
1: bi ba gan kame mi ba ya me gura won ba se ben bi ba man namu
0: ta
1: ba man shuka mala police shuka
0: police bere
1: na police ba shuka police ba tun ba ba dugi yara
0: ta
1: para ma ne meri ya be gori ma
0: ta
1: meri na ya be gori ma imaro mi police anda ya ko banko tire do mi na wo ba ka man shuka na wa yin no ba ka man shuka mala police shuka badami police ka tun ma badugi shwa yem biro la gaw baka da baka trisiki bada
0: ta
1: ba trisiki gibe de mabe babe trisiki ba mo to
0: de trisiki gibe ye
1: trisiki yiru
0: yiru
1: yiru
0: ta
1: shuru ka shuru isa nyima ya sha nyima
0: to
1: adna ma baraka azuma gira giri guo ko mi o
0: an babe kenwa
1: babe kenwa ba azuma giri giri guo mi
0: aku
1: to babe nyisha mabe be tonte gambo ko be ma
0: oh
1: yewo da ya gira yesu obugo
0: gamba mambe photo bunya mi kwabu bugabere ya
1: tege mama bakanu mba amshotere kwa mba mun photo mu ami tege tege ban manu yi mo police o bakun mun photo mu mo kanu yi ba shoteru mun photo wa am
0: abad mamu amo de na yirin gura wanu aseku ya e bago be mu ami
1: ya
0: bebe ba komar brekete ibane bugo ko ba mu ya ne bambe mu
1: ya
0: be photo sa ko da hode
1: mi ani
0: I'm going to go to the house. Weruka ne wataka wakuru weruka ne minami 01 44 70 44 44 yiro segwe 01 45 86 00 00 aliswa kabe behembaruya kamtia weru kanobu mwene kanoba tia kam ewa kan itobi eneme kan nyomi inoya to mami idandokema bebe mo ko sokuma isokuma be nyiringura biragia to ba barayo ba mara to sasiera ma ngone gi kawelu
2: oh
0: ma baro sokuma
2: kura ko za zere za o ketama
0: idora sirukura be haka so iru
2: oh
0: Abi? Men having si doremo ami e dura chirokura to anwa delegate debe hagirimo ma SJDS ni gbaru gara bi ba so ma mo wo wo behem pa ku moro ge so si ban gota wor si ban yin ban koya koya ba ambidi ba so ma si bu no fa pepere to ngbe gbere nu te ba gbere ku ko te bi so ko kali e wan e ba ikun mo me me ko ni on de wa be he mbe so ra ye ba ka be ko he mo nda ban gire mo me
1: awa yandi
0: to
1: yan biru ye wu yi ma nte gire mo mi ne ya wene delegate banda be ma gburugburu bu so bo bo gota ba ya ko bu so ya ko
0: oh
1: e mi ani ye sha delegate so bu ye mi
0: ta
1: e wa ra ye wa be he mi wo be ra so ko yura pa so be yi ya
0: no
1: da ma wo
0: mm
1: meri pin ka ya be ko ye sha be sem wo go bi ba ka so na o mi
0: oh
1: sha e yenu gia sha ki ate sha do ra mo ye mu wo go bi
0: oh
1: ya wene sha na ye nti ko si wa Dei meri yam eh anmarin gamu manku mo ngobi
0: oh
1: wa do shaga tombara na gobi yibe bor beside
0: oh
1: to benti ba madhab kwa na tama ba gobi mbor kawa
0: ta
1: de me bara aka ne ba wore ngwim kire mera ko de ma gobi ma bor beside mena shoko ko kare kwa shanda pinshu wo gobi kwa ye ba won po mi chan le kwa se ye meriko pin e soma ye won bukako
0: to idora mena zama iso adaki to yi beti ami de be ba gota woru hi ha girwa mi yirin yibo mi ne yirin yibo to man ten yirin gura mo gota woru so no gata ari mo de ke
1: ya ntare mo ya matare mo
0: to
1: yan tare mo ma go ta wo ro so yan yi ba ma gura mo yan tare mo adon be ngaba wa bo ko sha ti ba yan ndoke wa bo da bubu na na mi mi bo ko ka ni me
0: ni entourage
1: ni entourage
0: o
1: mi yo ko ka yan share yi ba bura le na bugura ye tare
0: yan kundu wa go ta wo so
1: out go ta wo mi ba duni mi bo ko sha ki ko baba binana mi ni meme nwe ne ndashi mashimo
0: ba u gara
1: kade ma ko ngero adon yan sia te to ko nsubu mo mi ba shagi ye yimi
0: oh
1: to yere ban kan yero wa o ka wi sha di la yan ngura won ka
0: ba we re
1: bo kuti ra bo ko nu
0: ton te ba mi
1: ton te ba mi
0: oh
1: adama ma goto ya yen yibu kwa ma ka duwa mi ai wiya Choko manon taka kwa
0: bebe
1: nyale memu yiba ni kunpe ma
0: sara
1: koku de menwe ne
0: meme
1: amehuna ka de mani menko koku de menwe ne munyenu ga ko miduo
0: mena zama I no dede ba behe pro suka sonko to na so akenyo mi beba mba ko so kuma ari ma kankara su damba yawashia kamtia weruka ne wataka wakuru weruka ne ino ya 01 44 70 44 44 il se we 01 45 86 00 00 kamtia weruka nobu mone kadnoba tia kam me kwetari ikasun kame sabe so kunumara yewa mi pro sanu pa ko angwa nyiringura bimbira gi oshamate to bin sakura da sakura wura te sabe nu mbira gi ya gi wo iba pro te pa ho ma ingari ko ni menwani pa sanu burana buwa me poko ko sama youtube de bi bakun tuba direte a gawana ko na iya ya sege di da omoro de abone to sama
1: ya e be han sha wala be wate shi na mini bagun la loge de me ye rawo de ye ru an da be wa mbe mami ka so ko han wa go wa shi wi ko ka una bi ya bo la be yan so bu kon dara de ge mini sha ka be sha wala gi be be ba so ru pe re wa mi ya ka so ka kulo ba we wa
0: ta
1: ma ka gam wa go yan gura mo
0: ko
1: ma so ka mi mi ko ba we wa ka ma police yan na ba bo ko tun ma
0: an ne ma ba cha be kilo bo Gusto de unwera. Shando prepre. To baby mo ku so ko ba habe so ko no mara. Direge.
1: Naam.
0: Na tama bila ai so ko do gaba na ba gura man yin gura on bila ge ta re sari. So ko wa be so ko. To so kira mi se na. Wana ge ka wero.
2: Oh, ba ga ta gi.
0: Oh.
2: Ndo mena ha ku
0: ndi. E dura mena.
2: To bura.
0: Ha bura.
2: Ai ni ni ga ni
0: to bura. Oh.
2: Ba gam Kaimon so baba tan duwari.
0: Ta bira mani.
2: Oh. Ote nwe se man ku osia yan mu se sa odo pa ku kula mu.
0: Ba ba mo ro.
2: So, dire mi kai waya.
0: Oh.
2: Ta no e ku ya mummy. Nya no na nen de budi, nen so yen ko su bo pa ya.
0: Eh.
2: Na de agere do no.
0: Oh.
2: Ah,
0: o sea, gang peme. Bibogo wa bugura.
2: Eh. Mina ngwe meri ya ku kwego ya gawa nu bo. Ole ni jure meri we ya ni.
0: Ta.
2: Ni wona agere dwa. Ta ta no. Awo ye ko su bo wa ta ta dwa. Aye ko su peme.
0: Ye, mo ya sa se dene. Ta.
2: Wa ye ya nwa wu so. Ta ju beri ba nkura mo no.
0: Oh.
2: Ti bu ndi sa chan ku mo no.
0: Mm.
2: Ta.
0: Ta.
2: Ta.
0: Oh.
2: Idura.
0: Asanka bini. Idura.
1: To.
0: Ta adnu adebe buen dura girwa
1: e gai bura o girwa ni
0: ehe
1: adama wo
0: o
1: meri ya insura nu mi buko eyi
0: gongoni
1: ad gongoni
0: bu bori
1: buko de eyi mi ba we ko nda winki ba ndoke
0: ta
1: adama ye ka tunuma
0: eh
1: be ba shoma won mi ni ba ki ba nu gura mo kam ba ma ne ba we re yin ko nu winki ba nu yi
0: ande baba na ne bo suwe
1: ande le mu no la npa aye ma yin ga ku ko nu mi ameri mi ba be nku ba nu yi aduke yo mi
0: ta
1: mi yesu kongere tumbukana mi yesu kongere kado chere meri yukayen tim kiba
0: gongoni
1: nukayi
0: ta
1: demi bana yin banda yin ba gere mi
0: o
1: ba we dan win kiba no yiwa mi me ka me gaba wa mi o me ba ka o kama mi ban kiba ni shwa gota mi shwa bugoda busure
0: so
1: me si gom ka re shwa e um bane mi ba de busure ku me shwa aye yan gere chimo mi ka di mabala busure we se bane ba kibani mo ba go dara mari mo ade shagi kasu ma tonu na le me ugero mi we yin kunu ai do kemi bande yin oduo ban na yin kunu mi mi e bo ko shua don she ka te gaba kun yetuba ban kibani shua mi kun gwe ne mi e bo ko da bu shure nyam bula ma shi ba je kin
0: ba ta
1: gari won
0: oh ta be e be hagi go da duma wena gi ka wero

0: caman bi wala no ne no so mi jati ta wani tan ku a yera mbere mo koya nwa
1: ta
0: mo na so aya ta e ku ofe ta ja e ba ngo bu do ya te ya ma kwa no ku ke ta gema
1: ta
0: so o me ri nja yo bi ta e bu le du ya ka wu we ra me ri nja ni
1: ta idura ta ha do mo
0: so ya yu se we abu lo bu ko ti ke nu mo a mo sa wa mo pa de ma ni wo ku ku wa ba do ba ti ke mo a mo nka ta nga ti a
1: I'm going to go to the house. And kubuswa nare an kubuswa na wa ya kubunu kunu to mi nu amira nun
0: sawo te ba mi
1: sawo te ba mi
0: sawo te ba de ni ma mo no ni ba ni ma ha won ku tu ama ba an ga ka mo
1: to
0: ko bi tu wa ama na sa
1: to
0: ko do mi ko ni ha ku ju ka sala ko ku ju ra da be ya
1: idura sako ko kai ko yem bu kura bu me ne se ko en bugura bu kawu se ma mbini o idura to
2: to dae ngere u gero mi yemi to be he pro shugo la no doke sa meri ya ko kare ko ma ya da dura ma da tita yin kan yin na ngun yin ko no shobura no yi de wa mi
1: to
2: yem kara yi ba ku wa mi an wa gam ya shankira mo aku ne mere ka mara ka ku kere kwa me ka ka kala yesu me ya da yen dabli ya ka gu ben sabe na ben sabe na ni enu go nanu kala yesanku ya wene wa de me ba da ya dura mi anu mo te gira mi da ya sia yara ngoro kora kora ya sia ri
1: gya
2: gan sia ri mi ka shi mi da ya sia mi wen bra ya gun ka ni mi to mera ma ban da ya dura me mu ya wena sha na yen ne do be hepuru shuku ne merito no shuku na deri awu be hen gole baga yomela no
1: gya
2: ba na la shukiri do ngo ngo bi shagero yi wa zo
1: yi wa ha
2: angwele nda awu ngo ikwa shomi o
1: ampe bora do
2: awu ngo ikwa shomi ye bi ya baka womi sha na ya ngula gamo sha nge sha shi gamo
1: sha ngamo
2: ngo go bi yi ye bara pennu ko
1: be hen titi ya bi
2: buka ye boko ko buka ko
1: ta
2: to abuku ni wote gere mami aye si bu be ba yin boko le ye na run na adama wunye o ma tonu sina bala shawara bala sina ko wa ban sha ben wa ha gbi ka mi e boko egbi se egbi se egbi se ya me go bi kana bi ka ye boko gire ko ba kun ye takidi ba yin di se yo lo to shogulo go bi na mi man gbi ka ye kamien iko iru se ngare ko me en da belara nka shami ye mi shugo dan kena shanda wo go bi shugo ye ngare duani
1: ta shanda ndo idora sago sabe num bira gya da sabe num bira gya do bi arno mindi para ku sina sabe num wa to gabo pabo wa ma basona boko ne bu be sabe nu karako derete iramo derge kagesho chenka ki hontoru gira
2: chabeni yawena jure tuma chabeni ngwena makya banne gogo chabelu chabewo
1: no
2: makaka chabe yawena anyem yerumo
1: ta
2: muani deri numbosu mehu bika gine chabeni numbosu nuko danu sibu gawo ngbaro di gohara omi
1: gya
2: awen chabelu kiwa si ma wing baro kiun
1: baro kiun
2: don won se be pa de tu wing baro sango ti ami
1: ko edun hina
2: yen yiru se sabo ninu baro ngano mi
1: o
2: nim bo sunu so sha mi ye kage nu bisu kage ko pin yu tonu tia
1: ay
2: yen dabiri buka tubu
1: o
2: mi jan ki mi an konko
1: mi ne
2: ye ba puro baraka ne an sabe mu ya we na ten nyan yeru kwa
1: ta
2: biba ye nyeru mo panda be shuku saka sha bunu gari ke me hun kan ka won sabe nu nene
1: babu ni tinkwa
2: bawani kore kore bakwa
1: do
2: bara ni sha gero nu kuka

Inze otro kunaruka numaroborum, we bara harbor coach in Arxubamon, Kikogono, Ifoyon, Tono Kulpaiga, Kogono, Natin, and Sarajiru doing Kanawaran Kaki Nido. And do Ia Kunte, and when you win Tegan, Egon Sanaba, Yenegon Kumare Bame Kulpaise. Mintu itaki ni gudele hiya na atika guru ye bu mwakti makami la roi mazanose tamata mana luka dindikini. La uro di mbono iba kwe na anose woka kilom. Mfuku na mwini harizi iboyo, demine mwini handoro hariyo nyenu mkindamu. Gota wadiga kayo kina kanivu na mwomu. Nia para kumerido waka mewoka nkinku la luka ya zaaya mwinsini. Zangonu ko burumbabu nye burumsuba magana. Ntoborfu uka me hawa kenyo sintina. Amwini la habari gune kaiba zanose tamata mma. Ne wuni ndoni gani wing doni aka nkin siriya ni nikiganna gomnan si gonu ko ku kari wan wan yote kadir ko ba gomnan si bakin kamedam gani wing doni andukate e kahima amwi da bar gune kai ba zano se tamatam ne wuni ndoni nobe de irpe ne to jiri iya alali andu iya kunte kulpai amwin jibiri weki ni gunte dundun gingar nyenun kinwa Ne ya sabalu ganna kuna soluwan wanu kagan gonu kote abon labar gone ka ibazano se tamatamma ibara be kauki nasina amun gisiyon alamari ibe amun bonye ne won ganna kwaze no kai gonu ko ke pat kristano ne ya gurkhsne nun nayoda nabine mo yine ko yana kin win ko kari wan wanu kambate abon labar gone kai bazano se tamatamma zama jo kuma kan do man kinte sanna sama diker kala samu faisin to ka wono naruka ko kari wan wanu kambayin kate Making a car, Waka Kirakwe Koburuna, Zamadun Harksu, and when the Barripe, making a car, the Ima Bones and Ose Tamatama. The Octia Kakin Labour for one, you go to Kelfa Tanko Abazanose, you rub in a Yoko Kamina in or Kumana, Agine Yenzo Trukunarka, no more Burunking, can tell you for your tono, Ulpega. Say, Kaina, I cannot say with Labarigin Dokun and Labaris in the car, Ibaquina, no se, Paracum, Alcaria, Kuna, you know, Ibake. What oh, can tell. Harziro kante na norberi burumu mwin handoro mwin hario fuku na kuna mwin mfuku na mwin harizi boyo heuka na imali mfuba na foyo ali fuba na mwin tiyo foyo afuki nda ngoto wadiga ezaya asukani mayo za meri burungu nuko burungu famani nyangu kiburungu kilo nyangu kiburungu seo sutea dea bifo za polisi yu meri burungu harukusuwa anuaniyo unu nye mani naduka farani foyo farani ka mani anduko baro kwenye farani yona ka gudron teyo ini teyo nongonu kote nye nagota teyo kwa yuki na kanivo nate muna ini nojina masinti binidi loyo nye borufona gwato rikan ten na norberi na tiyobo tiyo rikan bo nandoro hari zafuku na doa kamenyenda unagunu banna kameto akweoga wakati yo sini kwe kogonu harukusuo kame ezaya ateno bani kani merimu harukusuka kinkula naruka ezaya mwiseni anameki na zaochi woka kimi heo kano gonu kote aboriba mansaka sini to harukusuo kame ya sharia kweo kirone ka sharia ki nyenu mbamwa akweo se dia woka nkine ezaya wakati na kai mbomba keburu saa idala alono akwe kubara domika nivoyo di Haruzuro di gota yuri kanate anaki fuku na win handoro hari yose. Ni kango ba mfuku na win handoro hari, mako kari, magota te mfuku na kawo kina pisa, sada mogo nindo. Woka bine fuba na bombo wa unti yonye nukin kakada ngoto odiga malakari. Deka mekatonga ikashari yaki nye nomba wanse. Igo nuko mware. Woka mkini ya bombo, inkiburu sadi ino. Woka bine nsiaga ni. Nansino ka gonu makinse sadin bomba bika deroga no nyogo labari kere ibeni narana. Labari ka iba kwe nano se nyeno nasara giri rubin ka nawaran ka ki nido. Awin gani, win gingari kamba wani ki ganna. Nia diri kwe ba batru handu ya kunteo awin bini yo kamena. Nia solo wan wani wakaga mkwe ko gonu bine mwin gomnansi abon solo di agonu ko haraka wan wani yote. Kamu mde irikuwe ba soli alika kwe na baturwe khandu iya kuntewa benyo ni Gwumnansi gunani ya dunia ka ngonu ko siria ni nye buwama kamedan Sada mo barayo ibene gwumnansi nye naki unko kari wanu wanu yote Anduko bara inwin gani nikiwin gani doa kamena Leandro Ngwegi Wilfrida ka gwumnansi doa kame borona ka mekine wanano ka ima nye nakinza Nya ya ko baro minisa
ana meki noza me koki boka kimi gani window ni wanu wanu kan kinte niki ganna kuna idia dir kweba bi aladi kaso na batrui khandu ya kunte awun jibri gante fai wanu wanu yoka nza inwe radio na television ya biri do kame komanansi na niya zaka dir kweba girio awun gani dir kweba kwene za girio duniya wanu wanu ka bo gonu gani do kame gomnansi bakin lakare tiagano sadi gani kam bakin karu nikidi duniya ka zeka nki torun gingar ka wuki na vudu deza ginka te arme kameni amoboro iyo bon dir kweba ne kamyo gani win duniya gomnansi bon ankin kamedam sadi duniya dan kwe mojine sadi borom makini kam wunu kite za ganna kinio za kpara kinio za ganna waniyo sadi mbom makin kamo nomari le kam don ma sari gomnansi bon ambe amfani ka kwe ko gona kuna sari gomnansi akame danyoni amo baro yo gani win donio ya kabene ganna no girma kahima inadia bene gomnansi ni aka danna miniska kira okula yo na gomnansi do fa yo kante leandro mbogi wilfrida making one ona ka aza dia diri kwe ba zagiro win gani kam bakar ni kidoka kame bene gomnansi ko kare to tuma ka bate ame badi labari kere bon i bini narana labari ka iba kwe nano se iba kieno de irikwe na ito suba sika baso anabatroi khandu iya kunte wa mwingi biri weki nugunte inyezo ka kiro ngonu sabalu ganna ibe giri kulpe wandu iya kunte wa mwingi biri weki nugunte dundu wa mwingi ngare nonkiwa idi ya sokura nyenonkinte zamatu tuma makwe sabalu ganna sadi gingari ma wa mefo iwin ne kame mun feono ibaki harme kame mun feono uka kiro ngono sabalu ganna mun fewan wan yono na sokura ninun kinte sabalu pe doniya rika nkinte zama tutuma kinka girmani ni zama tutuma kin biase ne na sara girudu binka na waran kake ni do awin sokura awin dundun doniya gingari kan ba wa sabalu ganna haki nyo gunu kuba me kulpeike ni kamba goro kana kwe sabalu anu dihine batuwa ndu iya kuntewa wengi bruweki ni kuntena bada adombete domi solu wanu wanu kagan kwe kogonu zafi wanu wanu yuka hima boroma mani ka taba kabika kimi fiyo nyena hima nasokura fiyo kire ya kwe kubarayu ya sabalu nkwe solu yuka kagan kwe kogonu nagwa idoka dundungu ngingari kweko guna namete ganki ngingari di wan naifoga nangonu ko ngingari di wan ya diri kweba diri kwe na ito patro ikhandu iya kunte wakaga kweko guna subasi na ngingibri weki ni gunte subasi ankome kema kubi sabalu gana meki nona ka idu inkinki bae malabari kerebon nuka iba gubziri no sena labari ka iba dobu nano se yeno ibra di kaweki na sena ibe denki sena igbara beri na ka kere in ganna kwa zino ukan donki ganna kwa na ibe ne ganna ko na yenki ko hunayo marigante kwa ne naru kagbe do beri beri ukan go ni ibe ne ganna ukan kin win har kusu zino yo in monki ko hunayo ba ya kaka ki uka kirun bara dan takalla beri yo na uka kirun siyasa do kan min namaka marigante kwa na zama diya yo mun gbe teodo har kusu zino kan kin ko hunayo na uka sharia unkiyu nte ngingu na unbeyu a juru ya kweko gunu ibarari kuna bifo na unbonka ibarari kawo kina sina uka kia unharu kusungeno imunganna kwa zeno patrice talon banna kan naza harukusu idia za ganna kwa zeno doktor boni yai na patrice talon ekan na meda nkire hanwa ya wakulpe ukibuka kimi eka gwe maruguyo abise ka gonu ko ifefe bene ni agonu ko ikulpe marguyo imbe metai bate bene makwe na moyo de ya siyasa ka kimburun fefe na siyasa ka kin kanna me kin foka na himain ki kirese de ya inadia hoka ganna zogiyodi na makirese na bi betere ya gonu de ya inadia ka hon kuna igbara folon ku ganun ko ko gonu ka ki na sina me kin na ka jiravia o kakira gonu suite civil do kan me kiro na kaza aki ayi ma ba me kulpa ma kibru sadi ba me ma be iwin hunayo bine kan no kuna
i kulpa ya baka medam bene mo gine ko yena ima mo goni kulpa niaga sadi ko karwan wan yute kain ka kirega la kar kanu main ko goni kulpa ise mo gine ko main ko goni kulpa ise sadi hunan zibo inno anka na bene un ganna ko romia do dai na ko karwan ka gon ko te na duka sina o bon un gisio ta ki dir ko ba iba di mo gine ko iba la kar kanyo mekin ona ka jirabiao aza société civile do kamme yana go la barke re bon nukay ba go bziri no sena la barka iba ko na no se an ko boron na o para isa be ri ka ko ko gon ndo nyano ko fo ri pe i pe ko ne i pe bere bere i fin kai pe be kabini india za kwa sa do kamme nyago ka kiron kin pe isari nino gon ko ma ko ala so isa do kamme amun ururo de meteno ni o ka kiron pe iliona isandio bi aladina kai kwa basate dirori kante himmadeo mayaka ya bite nyen ka koma ya bi ndika di kono za ko kiri inza zaka ipe na sate hini ka kodika wakati yo kodi gunabani inadia igonu ko ware za mandono hari na kodi ke nigite mandono mbongo nuko kiboka kodi anakiki ka inze bene ya kaki kasa inze dia za polisio naruko soma anwaniyo mungu nasirin beo kia warun komin burum bon mkinse kika bon waron sima burum haruko soma anwaniyo mbon nguruko labari no nika unko no kodi giri inza inze ina kwe kogunda labari kire bon nuka iba gubziri nose na elfa tanko ya kena nose donio kulpe jo ufruwa nina kamida ino kama na aginde inkele se akisuba bye bye.

cigare son son. Koe do san li membe ka do mo yen ya tin tin membe. To kwe na yi no yi, na e te un jolo na o san li bo yan valwe. Kwe we yen ma de bo san li ko ba nun do mi sin. E nun kun te hun, zin bo mo yen na o san li bo nun kwe na pon. Nun we kwe we ka ko wan la e, kwe to ma cigare son son. O san e do kwa e ka yi, ya mo non bo na na bo yi mo nun so we non na bu. A wa nun bo dok bo ton men kwe ma na mon pede. Ta e do kwe e ka yin, dok un nan bo na nan bo iba. A man bo wa sa o kwe na wa. Sin bo nun kwe nan bo sa o kwa la kwe nan jana yin. Bo du nun de bo nun, u ha nan bo du bi bo nun. A lo nun se nun an ton su we nan nan su. Be to ya mon nan jen nan di zi be nan yin dok un nan sin. Ka hu nun an men nun kou men we, e ka ji do sa e do sin su we man do sa po ge. A todo kwa men ye zon lobo ka wacho, se fobo e kado ye sin. Si so non felisi ye ka go sin tenji ye yo, mi men beto jen bwele do mo an. A kpani we go kwe ton sin se o gant a gbado po de men an. Roje a to we go san ko I jolo to yo, mi men beto jen ka bwele do mo an. A kpani go kwe ton sin se o gant a gbado po de men an. A man ra kan yon vie go san lo men tenji ye yo, mi men beto jen ka de no mo an. Se wan la we go kwe ton sin se o gant a gbado po de men an. A te jo pe jo vie go sin, re lu tenji yo, mi men beto jen bwele do mo an. Se wan la we go kwe ton sin se o gant a gbado po de men an. Kou je ke wè go sin ten ji lo bo non kan fa yo. Mi men beto jen bwele do mo an. Pani wè go kwe ton sin se o gant a gbado po de men an. Beto na hun na na kwe bo. A na du ba yu kon an a le vo da do di le. Men lo nun kon to mon kon non du kwe men do po nan na we ya. Wè e sun so nun go bo. Wè ka mo ya ma yanda sin men wè so nun go bo wè fin an. I kode nun kwe kan an yon men lon wè non yin sin. Men de man non yin kode ze se o u gen men. Se gon wè che sin jo bo an.

0: Merci, merci.
1: Vite ya kana si khupe ubo khoto ya kakao tonja gedidi ya metele no kambio. Dalibo in khalibo lebo we melon edi ma fa familie. E kumfane na dodu fano. Bodo ni me kodo aze kode ma we. Adingba do do me kore me kbele o nebi we do rato me.
2: Ngurom rajire mi ho kan ton tegberu apasa bonsoir gban biyo biyo me mi a khuwa fodo to fori gbedan bo ran sinon buwe ran sinon buwe e be ran jini bo khuina bi khoyo ran ka o e ka mun dende mi ajio nu e kon nanu e mi de gbadan di ni do gbeje wonu mi de yo mi tun dojile o ran le sawe mi o na do te ni gbele bi khu kan ro ko tin bo mi ko so ali bona di do quarter don bona imo khan sino bo ebe khan di ye ko na bi e bloi o khan pa ko di o fe mo de me e ka ro khan ji wo e ko mo mere bon da lo me a allo allo nu a so e no wa e a ko fi de on ba on ba sin mo a de me a ji o nu e kon kre an mi de pe dan di bona si ko kan ho de le bi ene ti sa di mi a kwa fo do to fo le gbe don kon to do mi bo ro a che ji
1: Guys, stop.